0: kwacho hambi mwacho akakolika mwangu ngatate ngumaenda meri feri momwetu nombanda yakaruzuru pera momweta mwato mundu kongombe akati akarorwa ndombo mbondolo nyaporwa dopo nabu pehina mundu ka chikururu mobe mabe ha mai hakungira kokure ombe amungenje yere munomwe hiya vetara bwe hiya vetara mwi munu mai hagura nu tandondu mendu bwe kwe pambulane yabino mende yambo na tumwambo umwe muko mnene na yeurwa na penduka ya obe na oka hengwe chiwe likutuko ikula manje omunyo yuru ko wetu pa bibi nambi ukala nawe ali meshi tipi
1: ominyo bichi nandangere

Uno popelunu, cha betu ya jima bisha vatame uba mwakwa tfa Mandela. Kakucha popeluna. Popelina, penduka bupo, tuwane ne pombari no muyu no imombaro ine ndano hambo mbari po hambo datu komandero. O hambo umwe, olo mbari ndatu, o hambo umwe. Siwe yambo, alika nalika na chimwe hindo mbude, hindo shikando shimwe. Siwa hindo vikando vingi, ombude wewe singa utu kuhinda na njia ya mwe ili njiwe mwa hindi. Na wachua kahinda ya rwe, ufushambo puwa hindi nilu tenga ya shindi, ya ikomba, nezetulezo kutha kehiki ya kombanda. Uya shia dhumbo jihare siroka kotoka, umizambi mukara na ombude mure thanda, wandumbu mwi, wandumba, shike vipoza. Rikana hindo shikando shimwe, ombude juwa hindo shikando shimwe, isho juwa hindi huiba dhauri. Chwa kahinde kande fere vyo, kahina wina mwagisha maikara ihena kulethe wana wameleja njua hindi lukua, alikana. Hinde mbude imwe noho, omuno vya wa hindi, shambo mo hindi lukua, angadheri enda tuwe rike uli mwe hindi. Shumua angoku udheri, no kia amu shangeo mboro, hindi la mkuru, no kati kitha kako. Shango vizno visupema na etano ya eneni, upo tayo shawa kamburo viwana. Mpano chumu tetero mane fere na limwe, shambo mocha, uvinawe, kamire ferwe. Hei.

yakukakuna kana meyasharikana ungere ondia kwatsarikana airire mumara apendwa imama awe mama changu na tatewe tatendo masiku imo kakarara ndikoyende kubiungura kuchisuko paindikwa

yakathwa no minute ndatu maito no movie o muka karuve ke tukulonji bithero peke peke me ke antithiremba mo movie matu itimo rwende ndoro machi bithero me ke mbura kuchi machi bithero we ni yeva ruku ruku ratio kukucha yeriro ruparo indu yinga mapitini mo movie chiya kaomba chui heri pone chui haitere ujirika na mai kwa yimwe umano bakura mana oriti o machi bithero yeyu ndo modo ndi ngapi ukuyeda ko mubero o faxa o sms liner umano mbona ukuchia o sms liner o hambo umwe o lombari ndetu hambo umwe o faxa o lombari mbari o movie wa imwe o ndano o nela umano mbona apuo po mwenye ndiko chiriro service at nbc.na o chiriro service at nbc.na all small letters o lombari ndetu hambo umwe o small letters adhe hiuriri o lombari ndetu

Umbudho ndenga ya vira nduwa maisha wama shivithiro mara ndero olongo mbe mondero mbapa kehyoru turo batu tola mongwa wafa umura ndoka ruo okucho mathotiro mai rile keneke numa mungu ngiro kuhitiso longo mbe mwurubedhe mwondano vyo ndama vipata alikani mungu ngiro kuchito wa paramite mwurubedhe kukucha omanda hauhe makare na dho nukuhino paramite ngombe kaino kuhiruka uchako longanga kuimba mawe wangolo paramite ngabe ungulise

0: okulako mewa shimaya kashita mirongo yuwali na etatu ngako mirongo yuwali na hambo umwe kuthura madewa ombura nji rikuamba kwete porupale romanya nrora tavi koshishitwa oshisha tano shena otavi investment expo and festival kihie mbwe hongo ne kwa ndimarisha oma tutumu nino wamekuri roombu iko oma nandika meno njoo ye kumuna oma upupu okupuika okuhakaena kuno wala ise wavina uye kuyoroka poshishitwa shamara ise wavina mwinyo ovititi moshita mbasho ututa nuye kuyorokithiwa no mizu mbi omina mwinyo korukwiko okuritu nina orvedo romaya la ise wavina tonongo theku kaunda utale pono moranji onola ohambo umwe ohambo mbari ombari ondatu oine ouriri ombari ombari po hinda o email ko uk@iway.na otavi investment expo and festival 2026 ome kuriro wombwiko omanadika meno uye haka enena kuno njoroka okaere oshishitwa hi
1: Ombudu ya vila ndoke ndako murungu mecha owe unonga mburiro mkucho macho weye wakotunyo the nowe umunu vina mbimu macho weye. Ochirweyo okuritira poku dini nuna. Okupanjaro mbango mwaskole poku ungurizo ipuru kithe. Omacho opaka tiku dhombura muvyu nga kudhomburo mirungu vivari. Onamibia Disciplinary Bootcamp e dhirirokove onga ndanjiri changitha kuchiveta nu omangiti ovandu muinonga mburiro muyo. Ete tuuto namiri changithiro mewa mafuviro waskole Kumwede mbuucha hampo ndatu kuvirongo ochomwithe ondangwa mwamalala ochodhonji na kakarara. Nuko vanene vihe pova kwa tericha ngithe kumerikutu thuro wotutu obutkemba giri kuchima kajitu mirongo vita tu kumwuducha hampo mbari pomalala. Ochuondo chima chikara mwono rupa okuwa kudhomburo mirongo vivari na imwe nga kudhomburo mirongo vita tu nandano uriri. Konjivi thuro kwa murungu tunongo dhe kuwa nivi. Wanelo hamo ndetu wa imwe, wa hampo mbari omuvyu, wa ine ombari, omuvyu ombari no ine. Wanelo hamo ndetu wa imwe, wa hampo mbari omuvyu, ombari, o ine ombari. Omuvyu ombari, o ine, ngunde iri rukuru na ine.
2: Okushu kisa omobale biyo RFA. Omura rumwe okushiveta wakutuna na wa omuketo wanjira onde kongode yoye. Tarao shi haudonga mwa ashi heko numara yomeri shangithiro yayo. Numumu ni nembo ondondo yomuketo wanjira onde oyo muiri. Kusha iri mwangaro mpwa ino dhonjo kuma ifo ukatarewa. Tarao madhiri waweye kumapuri waweye wa RFA. Nukuya nja o madhiri wakutu watera kusha tuku watere na wa. Download omobale biyo RFA ko Apple po Play Store ndino. Road Fund Administration. Okuya nja ohamboraka na kodonjira. Oku hongerea po omekuriro.
3: Mukweti unomaoronga neno shikutu. Una ombathara. Owanigo odhuro kombreimwe. Po unoshichuta shapeke. Shumu hepa onyama. Onganda etu maikuvatire. Wangu vitrating. Tunandita okarkasa kopreitha omposhi nene. Jia novinda vihe. Okarkasa yongombo. Maikotha odhon dola dana mipia ethere mwono murongo mokilo. Nu okarkasa yondu. Maikotha odhon dola dana mipia ethere mokilo. Ati numade munika na wako preitha nji. Ete tuherura orovyu ngurarihe moshomuithe. Okudhako farama. Mounjuye. Rao UNA, tonongo dhe konela hamda tu odhoi membari, ombari omuvyu, ombari ohambo mbari omuvyu ondatu, po onela hamda tu oimwe, ohambo ume ombari, ohambo ume ondano, ohambo ume onela ondano. Tonongo dhe kouye wanyamu mbwa, wangu vi trade.
4: Ombadu aikoka pokuru okwetu turabaera po obinambi ondwedu yongombe ondwedu yondu onjembo ohauto omahina yokuyatata epaha rongombe epaha rondu omukadendungwa kupwa shima akuruwa monganda okurukwa omana pokuruo omundungwadu moshobakamburwa okuhuhurwa okukaripirwa okukutulwa omubya na ngamwa oshina ashiheshima shieta onjamo monganda yetu nupokuru okwetu ete shinene tuungula nomeva tuungula nomutwe ombi tupanga navyo ombavu aikoka
5: Mamudo, ojibarangiba, omarako.

0: obereka uno kuya kopwe omubere nguma tuchibitha ngwi erumbira maiti ya tolfa kandombe na kayeye vaenga hange vaina imwe guma bangu kudhuwa na wako murungu tonungu zeku wetu ya dhema tapani kandombe wetu ya dhema tapani kandombe wani lohamu ndetu wa imwe wandetu onela ulo imwe mbari ohambu umu umuvyu no hambu umwe wanilo hamo ndetu wa imwe wandetu onela ulo imwe mbari ohambu umu umuvyu no hambu umwe umuchivithe oruho ngwe timon ngwa kapita vachivithe uvere wabena une gito na karumendu kuyungo maanda ye hengu kuchumu uvere kauno kuya kwa upwe nu umuvere ngumachivithi wangwi iru mbira maiti ya tolfa kandombe na kayeye vaenga hange vaina imwe Omachivithiro menyu kuchuondo chumapuku meherihe matumuhepurire ondhiro yependero mapenda ombangani yetu usiela kachomatha wandara ngwachivithiro maratio ekura retu owo chuondo chetu nu ochuondo ngachikonjo kupura tena kuratio ndiro ihe nu tukonjo kuvatha kuviungura mbiarikane tukimutho wisepo mathuviro wemathenina yedo kuno wangwara mbuka na Manuel Patire okudha momongwa okuhepa muheke
1: kangeri mba mai jeo machuithiro mbongaro yoro edhera jimanga machuithiro mai ko batuta baje paru mwese blok batuta mamunda ngwa kumbongaro yoro edhera jimanga mayuva chimeka jitetenga kumodo jihambo ndatu momuvio mhuko munene mojirongo jeparu omapombongarero amaparanga jinene numapeningirwa kujarikana etundu arihenga rihinde omukura mmene poaru nujuheripo moterwapo okuhepa konjuithiro komurungu mamutono kokomiti jino mutengwa mendos uremena nguripo uriri hambo ndatu oimwe ondatu olo hambo ndatu mbali ondano ouriri ondano ondano po mutengwa mbutiki jitaura nguripo uriri hambo ndatu oimwe ombali omuvyu oimwe oine olo ndatu mbali ondano yalu kehio vanene vetumba omo asia kahitu na inyangu Titus Chitaura
0: inga macha owami akutu rwahama mbongaura owami akutu rwahama mbongaura michibitha maithakiro wekutura mama erika wawithiwa kaputu chima yaka chitu mirongo vete tunarimwa kumudhocha hambo mbari ochima tuoronga nenepo yepo rwauku oroviungura mitenga rumwe dhimbo wicha hambo ndatu ochima tuithake kutu ovachivithiwa omanjindi chirange nochiwana mbanyanda karamata nonganda ihe mama

0: ya kura morure mbunda donji uo. Tuwarino dhoso wada, tuwarino mahu ingi ulongo onea peke peke motokondwa. Ni indino ndi chiti chiti kapeno kucha karino kutho kuhingwaru. Ngadi hingwe uri ndi nanti. Ngadi hingwe uri ngadi karere kore. Omo nomburipu.
1: Imbi Oshiwa.

0: Oriya tana wako matembe maeta kutukondwa pegepege murango namu datuntia video murango moko munene twango kutikathana nao twango kutikathana nao omurali
1: moro
0: moro
1: apenduka mwitane
0: twapenduka nawe yinene
1: ai matiko matembe mae hunga matikiro mukuru ha mae ipo shombi ngemba uripo ngombe opo ndiopo poco yo vengo tuvimo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo
0: mo mo mo
1: mo
0: mo
1: mo

0: kakaba na gari mno mugo tore ego ma ngo nyinga nyinga borwede ati yari ruguru jinene
1: I mbaye kana me matu de mburu ko bina vingi peke peke kana makula omu aso ko anga minyuke ko kepako angela ka
0: mandume kahere
1: kahere ari kana minyuka ari kana matu kumene kino ndengero nene nje kupire uri
0: ari kana ko munu ko mburu omikanda bitano mono mara imwe uri
1: e yeri uri
0: ati agurongo et omurali
2: E maro
0: moro
2: kare penduka
0: twa penduka
2: tena twa penduka ngira na leta ko manda muise ne
0: amuye ko meva
2: so meva nduka sa ko pare ga titi mo meva ga titi ngai no to harombe polaro
0: ehe
2: e oya matu ingi mapeta me heto hito kutuka mbona

0: Omurongo nambari. Yato nomurongo nambari mupuratini wanje. O ruwethe retunbi obinandengu. Ami maweshe imbiri yeto shana komandero. Esho kuhepa kwa watune woshiwa rerosha hambombari. Betu polo njivithiro ndiri dhomu hiri njiri yo. Ya. Matokeroweka endapuno mundu. Okuhepa, ngurathane njime ya ndithire mba mupuratini wanje. Murongo nambari ishuwa tononi. Atupuratine kubiyarwe mbia pwire kupitia mba noruwethe chiruwa riendu norisha tanu. Oguti no londendera tutawuje muna akavariu naye mushitamba sholo konsevenzi no ina peke peke matho kutupa mwili na muru wedendwi opuo mabesha yima pate kondwandi atuha kane mura we mupratini wanji okuhepa.
1: Odombude no donjibithiro ndatu urungiremba kapena kuhia kucha omburi o umune wo NBC.

0: Ngari ye?
1: Ba no netwe ka ba ye.
0: Ngari ye ka ba di?
1: Atu ningire ponje thiro mbo muprati ni wanje, atu ningire ponje thiro. Metu kwa tokere mutu, onetwe ka purwe de peri, okuhe po jemu nukuri pakatiko virongo.

Erongo veri nandatoma ikato nambari upate ni wanya pasha ruwele mtu ringu nde mwameta hombwa nji o nduro mashivithiro. Mashivithiro kumba akura mwruwele ndongo mbe kupemba mana. Akusha hina mwano warwe. Mwaku kutika no lombo thiro lombo andasha. Mbari shia tono aitu hana. Wakani na inji horome ndiyo mido mbi mekste washi unji. E nandiro kade era tweri ithapo uthi. E nandiro kadero kaderero. Muna ni katata idango akando balo. Munye wenga uthuthe muhangi.

Kamarongo na ine mai kata nombari upate na wanjo ruwezero mashivithiro. Ometa hambwa yari shatano. Mashivithiro hinao. Mbari nao ngumbe kupengo. Kuchopo hina mwanu warwe. Ogo kutika. Bwaya mwede mbashimanga. Mr. Muriwa. Hey. Hey, lala.

Jenda forma mayu nguraye noyo mai konroka po ndono nje shina nje bine shina no kuta naura e kuporetu olopo pratio shiutu wa kupomba matikete po yarwe tukaende ko murungu na manene utie kutona tengene wali kombi po na maroto ne abantu.

0: Spain na.
1: Na Afrika na ndi hongi ndi chongwa imojo Spain.
0: Spain na ya mara mau na vivari. Otu nota uli.
1: Yeah.
0: Mm. Anaye mbo Spain ambo pena hano masa. Anika pita ruguri.
1: Anaye mbo Spain ya. Odo. Vene vika thuko.
0: Vene vika thuko. Vetupuka vevet. Ngamo mo mnyanda uhe u. Upa hongombe uli.
1: Maraveni wata muno mnyanda ume uli.
0: Iya marama kuma mnyanda rengogo ya marama kwe ashiti nao.
1: Yamara oshimere mapo ayun.
0: Eh ay ngamwa uhembo murupare mbo.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hmm.
2: Muja yego.
1: Bado kuna moto kero wa.
2: Bado kero na.
1: Hmm.
2: Ah.
1: Ofunda ehore mu yanjapi.
2: Ay hore ni namba no ili mama ge wati mare heno amya musabado ambasorona musabado ambasorona uya na namba no mayengo ya mara ene nguli pone mese ngwa lipo ngwa ba mama ko bingangeri mala roma nei uya bo bo ai genja dara uli ni no munda nei bali no munda ruguru uli nei no munda ni
1: na mara o uya o ve mayanja ku nini mira uya ta muta muta yavika ko kono munda
2: na meto ku yanja ko munini uli.
1: Omunene un.
2: Me anja ko Messi.
1: Ocha me anja ke konozo ke anja ko Messi. Ocha me anja ke hindi o ajidina.
2: Eh, o ko me anja.
1: Mhm. Mhm. Ininje o wari ke hiri ne shwara modere jo World Cup.
2: Bari ko mahi wari bari.
1: Aye bari ko mahi.
2: O Spain na anje ti na ko bari ko mahi ngaye bari. Orondo. Si orang doh mama orang jadi nama eh ane masa bodoh ane sih undang bodoh masa bodoh ya marah aku jauh mahinga he nama nama tu dia aku jauh balik masa bodoh mahinga ya lagi ya na Afrika ni jangan jangan dia piti loko mahinga tu Afrika mana ngapi piti lagi.
1: Go Afrika wari kuirin.
2: Afrika no aliu ando ambas tu tambah mape ngapi no mana no kasih jual di pomo lo kompon jangai di batera.
1: O Namibia pia rimbo.
2: Ate, ate muda kiti ya munguru pamba. Atifokuta alo tunisi ya uli rio puo uja tu qualify. Mahole vali masini na uli ongupa nyanda ndende, atifokuta qualify.
1: Mbura maende ume matu kutoko manuwaru.
2: Ae matu kukulipu na. Gahi no atu tungo vipare mitu hena vio mihi.
1: Kuno vina rupo vipare no.
2: Ai me kina zene hika linyande la mogo linyande la tenge mena mbrongo banji heli na me kiwa kwa lifa kwenda ko kiko biro yango maria mbili ngo maria haru
1: mm ayo grip
2: dani
1: todo miti ni uri puanya bato chika mo hello
3: e mi sane
1: wobe
3: atogro nawa
1: aminu amikamu do imbere uri kutupa kuja muyanja pi.
3: Amendiko anje dinauri na ko iriko inauri uri.
1: Ongwai.
3: Naka bita anje dinara anje dinna nya ko ta ni pen hori ni mai ka ji. Na ko anje mara wini ga iriko ko jan. Anje dinna muno mundo munene ko muno na jimongo.
1: Amiyaro ko yabi o shimbere chino ko shabika ko thuguro munene no mutiti no bikwai. Shimbere o spana nyo injindo handu atidi yabadanga ndumbo mbashiki.

0: Oya, uta pani no gujo mbara.
1: Iwa rukiwa ko mbara ko imarido ko ngwe muruka kushagwa tingiruke mbara ko imarido.
0: Ah.
1: Warukwa na.
0: Namuno mwandwe e gushe wa dikiru.

0: Brat, hello.
1: Hello, Isan.
0: Hey.
1: How do you get on?
0: Hey.
1: I'm
0: going to go to the house.
1: I am going to go to the house.
0: I am going to go to the house.
1: Eyo manango kutago ago mujina jia wali anoisa ago andubo unoye nge emi nige wanamu pera ngera da kututa po namba ago andubo ntera nga emi nige wanamu yo kande nga ukabirwe ay
0: odongoro madhe ipinda de kare utuku
1: ukande nga ukabirwe magu ore na ukuwa mbura na yende ya chia korwa ustere ine nga otele ndi kore na kupuwa kuna aroma kuna kuke.
0: Na mwana mbao otuku kauno mewa matu ngula vini?
1: Anga enoku pendu kupuwa enyu ya kiri ya mwurumu ni naku.
0: Matu likabilo vini?
1: Oku jiru wale kiri ya mwurumu ene wanambu uri kujiru wale na noku kamba uji wana noa mbagi na kuna namba rama kwa namba. Kula njiko taltu uru wako maheki ulio kante kambu mbeaka uku uku yanko no yanko kana matangango moga wako wana.
0: I'm going to go to the hospital.

Imba mupurati nwanje mbe kuhama no murume nungo akota shire mirongo yuwe na ambo mbali komode mbwe o usha muviu mumbure nje yodhiri muna matre mirongo ambo umwe na mbali unu dhombure mirongo ambo umwe na ndato shima tuhungire ni mashu kira kwa mbwe mbwe wa R&B and soul Yatatuwe kumbu shwa mumbure nje yodhiri muna matre mirongo ambo mbali na ambo ndatu maonje upo na dhonga na shimu